Igbo bụ Igbo ndị eji agamba unu emela nwụchu. Oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo izu na abịara gị na nke taa bụ Thursday abalị 21 n'ọnwa isi afọ 2026 ma bụrụ ahịa ori n'ala Igbo. Na mmalite, jere isi akụkọ ndị gbara kwa ọnwa n'akụkọ anyị taa. Maka ntuliaka afọ 2027, Fubara abụrụla onye nke kwuru na ya agaghị eso na ịzọ ọkwa nke ntuliaka mkpuke nke otu pati APC maka governor na steeti Rivers. Otu jikọrọ ndị ọrụ NLC si na ha chọrọ ka eme ihe ngwa ngwa banyere oke iri elu ọjị nke enweghị nchekwa n'ala Nigeria. Ndị isi nke ụlọ akwụkwọ APSU abụrụla ndị nke na-akwụsịla otu onye nkuzi ọrụ maka ebubo a na-ebo ya nọ na nnapụ ego nakwa akụrakụ na ihe ndị ọzọ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetakwara gị n'egbughị oge ọbụla. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu nke akụkọ ehihie a. Ị ga-agụchasị ntị gị nke ọma ka ị nwee ike gere ha n'ụjọ. Ọchịchị etiti amalitela ikesawa ego ndị nke bụkwanụ nchọnchọ ego akwadoro n'afọ 2027 nyere ndị ritere uru n'usoro mmekọrịta nke mba na mba ego akwụkwọ bụkwanụ nke agụmakwụkwọ n'efu maka mba ndị ha na ha na-agbakọta aka n'ọrụ n'akụkụ a na mba ofesi. Nke a nọ n'ozi nke ezibara na ụlọ ọrụ akara nke ebe ndobe ozi ụlọ ọrụ ministry na-ahụ maka mmụta na S. Ụnyaahụ bụ Wednesday ma bụrụkwa nke director ha na-ahụ maka mgbasa ozi na mmekọrịta ọhaneze bụ Borioo Fola Shade binyere aka na ya. Onye minista na-ahụ maka mmụta bụ Maruf Alausa bụ onye nke kwuru na mwepụta nke ewepụtawara ego ahụ bụ nke na-anọchi anya pasentị 50% nke ego ndị akwadoro akwado bụkwanụ maka afọ 2025, ebe mgbalị na-agakwa n'ihu ugbu a iji hụ na nke fọrọ afọ na-agakwụchapụ ya. O kwukwara na ego ndị a abụrụla nke na-erutela akara ụba ego nke ụlọ ọrụ nnọchiteanya na-agbakwunyekwa na ndị nke ọnọdụ a metụtara ka a na-atụ anya na ha ga-amalite inyewazi ndị kwesịrị iji ego ama ihe ya bụ ego. A na-adụkwa ndị ọka nkuzi nakwa mmụta ndụmọdụ ka ha bụrụ ndị nke ga na-elebara akara ọba ego ha anya n'ihi na a ga-ahụtawa ya bụ ego ka ọ ga na-agbabata ugbu a na akara ọba ego ha. Gọọmenti etiti mesikwara ya ike nkwado dị ugbu a iji hụ na ọ ga-emekwa ka ihe ọbụla bụ ibu ọrụ dịrị ụmụ Naịjirịa ndị ọka nọ na-amụ akwụkwọ ga-abụ nke a ga-emezu, ma hụkwa na ụkpụrụ ndị nke bụ maka ịhụ na a ga-enwe ezigbote agụmakwụkwọ na mmụta bụ kpoo ilebara ọdịmma ndị akwụkwọ anya nakwa mwulite nke mmadụ n'ozuzu oke n'obodo a ga-abụ nke a ga-elebara anya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Aka na-akwa ụgbọ ọchịchị steeti Rivers bụ Similala Ifubara amapụla ọkwa na ya gaziga eso n'ịzọ ọkwa ntuliaka nke gọvanọ nke mkpuke n'otu pati APC na steeti ahụ. Fubara mere ka amata nke a n'otu ozi o jiri aka ya benye na ya n'ụbọchị Wednesday, na-ekwu na onye ọbụla nke ga-ebuli ọkọlọtọ pati ahụ maka ịzọ ọkwa gọvanọ na steeti ahụ ga-abụ onye ya ga-enye nkwado. Gọvanọ kwuru na steeti Rivers bụ nke buru ibu karịa onye ọbụla, na-emesi ike na ya bụ ọnọdụ nke dị ugbu a dị oke mkpa iji hụ na udo na ịkwụrụ chịm na ịdị n'otu nke steeti ahụ ga-abụ nke a ga-ebute ụzọ karịa ihe ọbụla bụ mbunobi onwe onye. Similala Ifubara kelekwara ndị niile na-akwado ya maka ihe ndị nke ha chụrụla n'àjà nakwa nkwado ha nke na-adaghị ada n'oge niile ọ nọrọ na-azọ njem na ihe gbasatara igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma mesie ha obi ike na ikwesị ntụkwasị obi ha agaghị abụ nke gala n'iyi. O kwuru na mgbachi nkịtị ya na agbanyeghị nrụgide niile nke a na-enyere ya n'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya agaghị abụ nke a ga-eche na ọ bụ ụjọ na-atụ ya, ma kọwaa na ihe niile nke ya mezuru ugbu a abụrụla nke ihe kpatara ya jiri were na-eme otu ahụ bụ maka ya cheta steeti Rivers na ndị ya ọ na-emepụrụ ha ma chebara ha echiche. Fubara gbakwara ndị otu pati ya ume ka ha bụrụ ndị nke ga-anọgide na-arụsi ọrụ ike n'ihi na mgbalị na-aga n'ihu ugbu a iji hụ na a ga-eme ka otu pati APC bụrụ nke ga-esikwa ike ma dịrị n'udo n'ime steeti Rivers.
ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọdụ ụgbọelu n'ala anyị fana n'aha mkpirisio na-emesi ndị njem nakwa ndị ọdịnaka na njem ụgbọelu obi ike naka ọ dị ugbu a ahụtabeghị okwu banyere nje ebola n'obodo anyị bụ Naịjirịa n'agbanyeghị kwa na nchegbu ka na-arịkwu elu maka ntiwapụ nke ya bụ ọrịa n'ụfọdụ mpaghara nke Afrika. N'ozi nke ezipụrụ n'ụbọchị Wednesday, Fano kọwapụtara na ha abụrụla ndị nke nọ ezigbote nlebara anya ma bụrụkwa ndị nke anya ha dị ukele dịka a na-ahụta n'ọdụ ụgbọelu ukwu ndị enwere n'ala Naịjirịa abụrụla ebe emere ka ahụ na nchebe nakwa nnyocha ga-abụ nke a ga-emesi ike maka ihe ọbụla bụ ibubata ya bụ nje ọrịa n'ime Naịjirịa. Ndị ụlọ ọrụ ahụ kwupụtakwara na enweela ezigbote nnyocha na nledo bụkwa n'usoro nke tinyerela n'ọrụ gbaa gburugburu nnukwu ọdụ ụgbọelu niile nwere n'obodo anyị iji hụ na a ga-eji aka ngwa ngwa were nyopụta ihe ọbụla bụ ọnọdụ nke nje ọrịa ebola ma nyekwa ya nlekọta kwesịrị ya. Fano kọwapụtara n'uso ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa nke ọrịa na mgbochi ya ndị nke na-eje ozi nakwa ọdụ ụgbọ elu ndị ọzọ nakwa ọdụ ụgbọ mmiri na-eje ozi bụcha alaka ụlọ ọrụ ndị nke ga-enye aka hụ na a ga na-enyocha ndị njem nke ọma nke ọma ọkachasị ndị niile kwuru na ha sikwa na mpaghara ebe elere anya na ya bụ nje na akpa mkpamkpa were na-abata obodo anyị. Dịka ụlọ ọrụ ahụ kọwapụtakwara na ndị njem ka ọ dị ugbu a abụrụla ndị a na-enyo ma ha nwere ya bụ ihe mgbaama nke ya na ebola so aga ebe akọwapụtara na nke ọbụla emere ma nyụtakwa ga-abụ nke a ga-eji aka ngwa ngwa dopụ onye dị otu ahụ iche ma hụkwa na ihe nyocha ndị ọzọ ga-abụ nke a ga-agbanye n'ozugbo ozugbo dịka ndị niile na-arụ ọrụ n'ogo a n'ogo mba ụwa si eme. Ụlọ ọrụ ahụ gakwara n'ihu kwuo na ihe metụtara otu ha si azụ ndị ọrụ ha abụrụla nke ha na-agbalili elu na-emesi nzaghachi ọdụrụkọ ike na-akwalitekwa nhazi nke ozi ebe metụtara ndị na-arụ n'ọdụ ụgbọelu iji hụ na a ga-eji aka ngwa ngwa were lebara ọnọdụ ọbụla nke dapụtara n'anya. Mgbe ha na-emesi ike na Naịjirịa ka bụkwa nke na-enweghị ihe ọbụla bụ nje ebola, Fan gbara ndị njem ume ka ha bụrụ ndị nke gedere duu ma hụ na ihe ọbụla nke ha na ndị ọrụ ga-eme ma ntụziaka e nyere ha n'oge a na-enye ha nnyocha n'ọdụ ụgbọelu ga-abụ nke ha anaghị agba isi akwara kama ka ha rube isi. Otu jikọrọ ndị ọrụ NLC agwala onyeisiala Bola Ahmed Tinubu nakwa ndị isi nchekwa niile n'ala Naịjirịa ka ha were aka ngwa ngwa lebara ọnọdụ nke enweghị nchekwa anya ọkachasị n'ihe metụtara ntọrọ nke a tọrọ ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi ha na steeti Oyo. Onyeisi oche otu NLC Joe Ajaero bụ onye nke kpọrọ oku a n'otu ozi nke o zipụrụ n'ụbọchị Wednesday iga echeta na opekata mpe mmadụ 13 nakwa ụmụ ndị nkuzi dị iga cheta na opekata mpe ụmụ akwụkwọ dị 13 nakwa ndị nkuzi 7 ka ndị ntọrọ mmadụ tọrọ n'otu ụlọ akwụkwọ Community High School nakwa ụlọ akwụkwọ LA Basic School Ahiro Esine nakwa n'ụlọ akwụkwọ First Baptist School obukwanụ nke nwere ma ndị ọta akara ma ndị primary nọ na Yawota. Ha niile nọcha na kansụl orire nke steeti Oyo. A na-akọwapụta na ọnọdụ a abụla nke mere ka ọtụtụ ndị were na-ekwu okwu banyere otu ihe a sịrị dịrị ọkachasị n'ebe o metụtara ntọhapụ nke ụmụ akwụkwọ ndị a na ndị nkuzi ha ndị gụnyechara obere ụmụaka ka kwesịrị nọ na be nne na nna. Na nzaghachi otu ahụ nyere gọọmenti Naịjirịa n'ogo niile ntụziaka ka ha bilite n'ụra ebe a ga-emekwa ka ihe niile bụ mgbe niile a na-enye arịrịọ na-arịọ mgbaghara ma na-ezipụ ozi nkasi obi bụrụkwanụ nke anagaghị ahụta na ọ ghọziela omenala n'ala Naịjirịa mgbe ọbụla ọnọdụ dị otu a dapụtara. Na-ezipụ ozi nkasi obi bụrụkwanụ nke anagaghị ahụta na ọ ghọziela omenala n'ala Naịjirịa mgbe ọbụla ọnọdụ dị otu a dapụtara.

na-ebu ugbu a na-enwere mmaja nakwa ngụpụ nke a na-agụpụ ndị na-akwado ya ka ha ghara isonye na ya bụ usoro. Onye omeiwu a onye kwuru na ọ na-anọchi anya mpaghara Suru Lere nke mbụ n'ụlọ nzukọ mapụrụ ọkwa mkpebi ya n'ụbọchị Wednesday dịka ịghara mịgha na gbaa gburugburu otu esi eme ntuli aka mkpuke nke otu pati APC na mpaghara ya. N'otu eserese vidio nke o zibara n'akara Instagram ya, Eliot na-ebu ụfọdụ ndị ndu otu pati ahụ na Suru Lere ebubo ịbụ ndị nke o kwuru na ihe ha mere n'ugbu a aghọọla ogbe nke ha hiwere nke mmaja nakwa ime mmadụ ihe ọ na-achọghị ime, bụkwanụ nke ejirila tapụrụ ndị na-akwado ya aka n'eze. Ọ kọwakwara na ọtụtụ n'ime ndị na-erubere ya isi abụrụla ndị nke a na-ekweghị ka ha sonye na nhọpụta nke ntuliaka mkpuke ahụ n'ogo niile dịgasị iche iche n'ime mpaghara ahụ. Ọpụpụ nke Eliot na-apụ bụkwa nghọtahie nke ọhụrụ ọhụrụ a na-ahụ ugbu a na-eselite isi na ntuliaka otu pati APC, bụkwanụ nke kwuru na ọtụtụ ihe metụtara ebubo nke ịghara mịgha nakwa ihe ndị na-ezighị ezi nakwa otu esi ahụta nghọtahie n'etiti ndị na-azụ ọkwa nakwa ndị otu pati ahụ abụrụla nke ọtụtụ ndị na-ahụtara ugbu a. Ya bụ onye mere ihe njije ma ghọzie onye na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka a họpụtara nke mbụ na mbụ ịnọ n'ụlọ nzukọ steeti Lagos n'afọ 2015 ebe ọ bụrụla onye n'ọrụ na-anọchite anya mpaghara Suru Lere nke mbụ n'okpuru otu pati APC kamgbe ahụ. Otu pati Labour na steeti Imo abụrụkwala nke na-enwekwala ezigbote ọgbaghara na-eche ya ihu dịka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ya akwa ha gbagoro na ha agbala arụkwaghị m nke gụnyekwara otu onye omeiwu a mara amara Dickie Nchuka Solomon Obego. Ekwuru na ọ bụ ya nọ n'isi o n'ihe metụtara egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mpaghara Imo North n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ebe a makwa ama dịka Ọkaigwe Zone mapụrụ ọkwa ịgba arụkwaghị m ya site n'otu pati ahụ. N'izu a, Obego onye kwuru na o sitere n'obodo Umuoke nke dị na kansụl Obowo bụ onye nke nọrọ na-emekwanụ mkpọsa nke ịchụnta ya n'okpuru otu okwu nke ọ na-ejikarị eme ihe bụ na chi abụọla. Ịgba arụkwaghị m ya bụ nke kwuru na ọ malitere ịdị ire n'abalị 13 nke ọnwa Eprel 2026 ka kwuru na o mekwala ka ọtụtụ n'ime ndị nọ n'ime otu pati ahụ n'ogo dị elu gbawakwa arụkwaghị m n'ogo dịgasị iche iche na steeti ahụ. Ọtụtụ n'ime ndị nwetara akụkọ nke iji wee mere ihe kọwapụtara n'otu pati ahụ na kọwapụta ọnọdụ a dịka ihe akpara nkata ya nke bụ ịgba arụkwaghị m pụọ n'ọdịdị nke otu pati ahụ si na-arụ ọrụ na-ebo ebubo na ọ bụ n'ihi nghọtahie nakwa ekweghị ekwe nke nọ n'ime otu pati ahụ nakwa njikọta nke otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwesịrị isi hiwe ihu dịka a na-aga inwe usoro nke ntuliaka na-abịa n'ihu kpatara nke a. Dịka onye ntaakụkọ anyị mere ka a mata n'otu pati Labour ka ọ dị ugbu ekwubeghị ihe kpatara ya bụ ikuku nke mgbapụ n'oge a na-achịkọta ozi ya.

onyisi nke ndị ntorobịa n'ime obodo ahụ bụ Okechukwu Ozioma, ya na ọtụtụ ndị otu ndị ọzọ kpọkuru oku na achọrọ ka enyochaa ya bụ ọnọdụ site n'aka ndị uwe ojii na-ebe ebubo na enwekwala atụmatụ ndị a na-eme ugbu a iji hụ na a ga-ezochi ndị a na-enye enyo n'ihi ọdịdị nke ọkwa ha ji n'ime otu kansụl ahụ ha nọ n'ime ya. Mana ka ọ dị, nne nke nwatakịrị a nọrọ na-emetọ ọ bụ Odoziakụ Chizoma Ndụkụba, bụ onye rere ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe metụtara ụmụ nwanyị, ndị uwe ojii nakwa ndị na-achụ ntụ ugwu ruru mmadụ, ka ha hụ na a ga-ekpekwa ikpe ziri ezi n'okwu a. Ọtụtụ ndị kwuru okwu n'ime ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kwetara ugbu a na n'eziokwu nwatakịrị nọ n'ụlọ ọgwụ na-anata ọgwụgwọ, ebe nnyocha na-aga n'ihu, bụkwanụ nke ha na ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe ndị metụtara ụmụ nwanyị nakwa nchekwa nke ụmụaka na-aga n'ihu.

Gọvanọ steeti ya bụ Alex Otie ekwuola na steeti Abia agaghị anọgidekwa na-adabere n'isi n'isi iyi ikikere ọkụ latrik ala anyị na-adọta ikikere ọkụ latrik. Na-emesi ike ọ n'ụlọ ọrụ ya na ha achọkwala ụzọ inweta ebe ọzọ ga-aka mma iji hụkwa na ọ ga-akwado atụmatụ nke o ji n'aka iji hụ na steeti Abia ga-abụ ọgbọ nke ụlọ ọrụ na amabụba na ya. Otie kwupụtara nke a mgbe ọ nabatara onye managing director nke ụlọ ọrụ Niger Delta Power Holding Company Jennifer adịghị ije na steeti Abia n'ụbọchị Wednesday. Gọvanọ kwukwara na ọkụ latrik na-anaghị anyụ anyụ aghọọla ezigbote ihe dịkwa oke mkpa maka uto akụnụba n'ụfọdụ ebe ndị ama dịka ọgbọ nke azụmahịa dịka ụmụahịa na ba ma gbakwunye na gọọmenti steeti adịkwala njikere iso otu ọbụla nke nwere ike ịhụ na a ga-akwalitekwa usoro nke inye ọkụ latrik rụkọrịta ọrụ ọnụ. Dịka o kwuru na ihe dị oke mkpa na steeti a bụ ịhụ na ọkụ ga-adị n'agbanyeghị ebe ọbụla o si wee bịa ma o si n'isi iyi ọkụ latrik o menwere ebe ọzọ e si were na-enweta ya. N'okwu nke ya, nwata nwaanyị a bụ adịghị ije bụ onye nke kwupụtara ugbu a na akụkụ nke inye ọkụ ha nọ ihe dịka megawat 450 na loji abụrụla nke na-arụwala ọrụ ugbu a kamgbe ọ jichara ọtụtụ afọ were bụrụ nke dakpọrọ adakpọ. O kwukwara na ya bụ ụlọ ọrụ ka a na-atụ anya na ọ ga-amalite ị na-ewepụta ihe dịka megawat ọkụ latrik 375 na-agbabanye ya n'isi ọkụ latrik. Ya bụ onye isi ụlọ ọrụ NDPHC mesiri gọọmenti steeti Abia obi ike na a ga-enwe nkwalite n'ọdịdị nke ọkụ nke a na-enye ma kwe nkwa na nkwado nke ya bụ ụlọ ọrụ ya na-enye maka ọgbọ azụmahịa nakwa ụlọ ọrụ ị na-ama abụba na steeti a bụkwa na ebumnobi steeti a site na nkwalite nke mmepụta ikikere ọkụ na nkesa ya ga-abụ nke ga-abịa na mmezu. Otu onye nkuzi na mahadum ọkwa ya gbagotara nọ na ngalaba ihe ọmụmụ nke mass communication n'ụlọ akwụkwọ mahadum steeti Abia dị n'Uturu APSU Kinsley Izuogo abụrụla onye nke ndị isi nna ya bụ mahadum na-akwụsịrị ọrụ n'ihi ebubo a na-ebo ya na ọ na-anapụ ego ma na-amaji ụmụ akwụkwọ nakwa akụrụakụ nke ọ kụrụ otu n'ime akwụkwọ asambodo ya ndị nke dị nta. Mmachibido a nke a na-amachibidola ya bụ onye nkuzi site n'aka ya bụ ụlọ akwụkwọ ugbu a bụ nke mere ka nịta akụkọ mata o site n'aka onye na-ahụ maka mmekọrịta nke ọha na eze na ya bụ ụlọ akwụkwọ mahadum bụ Chijioke Nwosu n'ụbọchị Wednesday. Izuogo ka a na-ebo ebubo na ego nke ọ na-anapụ maka ụfọdụ akwụkwọ ndị nke ọgụgụ ya nakwa ihe ndị ọzọ nke ọ na-anara ụmụ akwụkwọ abụrụla nke na-emela ka ụmụ akwụkwọ site n'ụzọ dị otu a were na-agafere na ihe ụmụ ndị nke ọ na-akụziri ha. Ebubo nke ya bụ nwoke akpọrọ Izuogo jụrụ jụwasị isi ugboro ugboro na ọ bụghị eziokwu na-ekwu na aka ya dị ọcha. Mmapụ ọkwa nke ihe metụtara ịgba ya ịmachi ya bụ nke ekwuru na o were ọnọdụ dịka nnyocha ndị nke mere iche iche site n'otu panelụ nke gọọmenti steeti Abia hiwere iji nyochaa nrụrụ aka nke na-aga n'ihu n'ụlọ akwụkwọ ahụ bụ nke a na-emechabeghị ebe ọ bụkwa na ha ewepụtabeghị ihe ọbụla nke ha chọpụtara ma kpa ya aka n'aka gọọmenti. Nkwụsị ọrụ nke a kwụsịrị ya bụ onye nkuzi abụrụla nke ahụtara na-enwe ọtụtụ okwu ndị dị iche iche na-eselite isi site n'ọnụ ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi ndị mbụ na ụfọdụ n'ime ha na-eto ya bụ àgwà nke ụlọ ọrụ nke ndị isi ụlọ akwụkwọ a kpara na-ekwebe ndị ọzọ na-ajụ na gịnị na-eme. Ka bụkwa n'akụkụ ụwa nke si n'oge igbo ezu n'enye mba na chefu 4.3 FM na laba na bịara gị ka ị na-egere kụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsi ike ebe ahụ na-ege ntị maka na mụ onwe m na-alọtaghachi. Ndewo.

ma ma o nakoko egwuregwu biko otu kpakpando mba Senegal amara mara n'ihe metụtara e okorako nke egwu bọọlụ bụ Hadiji Diouf bụ onye nke echiche ya na onye isi oche nke otu CAF bụ Patrick Musempe bụ otu n'ihe metụtara atụmanya o na a ga-enweriri otu otu egwuregwu nke si ala Africa nwere ike inweta mmeri o n'ịmabute iko nke mba ụwa afọ 2026 mana otu onye ọka n'egwuregwu n'ala Nigeria bụ Jeje Okocha bụ onye nke kwuru na ya matabeghị ma nke a ọ ga-ekwu omume. Morocco bụ ndị nke kụnyere Spain na Portugal ajị n'anya o dịka ha ruru n'agba nke na-esote nke ikpeazụ na ya bụ egedege nke ahụtara n'ogo mba ụwa na Qatar afọ anọ gara aga, mana ọ bụzi France bụ nke kụdara ha aka n'ala ugbu a dịka a na-ahụta na mba America, Canada na Mexico bụ ndị nke na-akwadebe onwe ha ile ọbịa na ya bụ ihe egwuregwu ga-ejikọta mba 48. Ndị niile na-eji egwuregwu eme nganga na CEO na ọ ga-abụkwa na mba Afrika ga-enwetakwa onwe ha o ka ọ ga-abụkwa o na ihe ha mere n'afọ 2022 ga-abụkwa nke a ga-ezokwa ha n'ihu ọzọ. Mana ka o si na dị otu esi na-ahụta ihe n'etiti ndị na-atapi ihe abụrụla ndị nke kọwapụtara o na onye bụkwanụ onye isi nke otu CAF bụkwanụ onye akọwapụtara na ọ bụ nwa amadi na-enyonye anya n'otu ihe si aga akọwapụtara na ya bụ onye nwere obi ike o na otu otu nke si n'Afrika nwekwara ike inweta mmeri. Mana Jeje Okocha bụ onye nke ahụtara nọ chọghị inwe ụdịrị mbunobi a n'ihi na ọ kọwapụtara n'ọtụtụ mgbe na enwe n'otu o si bụkwara na ndị sitere n'ala Afrika tụmadụ Naijiria abụrụla ndị nke ha gbagiderute ebe ha na mba Amerika ga-asọkọrịta isi, ha bụrụzi ndị nke ga na-agbazi onye ụpa. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ kọkụ na anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a, mana tupu a pechie m ya, ọ ga-amasịkwa m ka m chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Maka ntuliaka afọ 2027 fubara ewepụtala onwe ya pụọ na ntuliaka mkpuke maka ọkwa gọvanọ n'otu pati APC. Otu jikọrọ ndị ọrụ NLC si na ha chọrọ ka eme ihe aka ngwa ngwa maka iji lebara enweghị nchekwa na-agbago agbago n'ala Naijiria anya. N'ikpeazụ emere m ka ịmata na ndị isi n'ụlọ akwụkwọ APSU akwụsịla otu onye nkuzi mahadum ha ọrụ maka ebubo a na-ebo ya na ọ na-anapụ ndị ụmụ akwụkwọ ego ịkụkwa akụrakụ nke ụfọdụ asambodo ya na ihe ndị ọzọ. Ekele m Debora Odiba maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ma mee ka o ruo maka ebe m onwe m onye tụgharịrị ma tapere gị n'asụsụ Igbo ezinne mmadụ. Na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na mam na ị nọ ebe ahụ na-ege ntị, matakwa n'oge Igbo ezuo n'enyi mba na 94.3 FM na ala Aba amalitela na ị ga-akpọdobe nso mụ na gị nọrọ nke ọma maka na ka ọ dị ugbu a abụm n'ekete m jupụtara nnọọ n'ihe mara mma imeta gị obi ụtọ nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike zọpụ njem a. Onye mama ehihie ọma, ndewo.

gaga n'ogu na radio. Enwere anụ a na-agbegbe ya na tari na radio. Enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okokoro na radio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM. Tukwes. Enyimba, Enyimba 94.3 FM. Anyị apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndị ọma n'ala lobi ka anyị na-ekele unu na-asị unu. Unu bụ ndị e ji agamba, unu siwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri ma kwụọ anyị n'ụkwụ, anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ. Maka na Enyimba, ma ọ bụghị Enyimba, ọ gaghị adị ka Enyimba. Anyị apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.

0: Hello?
1: Oyo.
0: Owee.
1: Nwaanyị Paris.
0: Eh?
1: Ọ dị iche ndị na nwaanyị.
0: A na-agwa gị o.
1: Nwaanyị tọntọm.
0: Owee.
1: Ọ n'ịhọ.
0: Mm-hmm.
1: Enyi mba stadium. Ebela nọ.
0: Abela m nwoke mara mma ndị ụwa.
1: Oyoyo eji akpa mma na nwa afọ vajilezi ma ọnụ maka ndị lama amụ.
0: Otu a.
1: Oyoyo emala ọba agbara obi agbara ụtọ.
0: Mm-hmm.
1: Oyoyo Chineke na-afọ atara gara ezinụlọ gọzie.
0: Mma gị odede.
1: Oyoyo ọnọdụ ala mgbe ode mara ome ka. Aṅụkwala m pịa wata 100 naira. Tore ole ndị ụzọ ọzọ azụ mbụ eze adị onye nzubere ahịa gara mega.
0: Otu a.
1: Omeka mara mma. Onye gbagidere omeka Johnson le enye mba asị ụmụ enye mba.
0: Ọ gaghị adị ka enye mba dede ma ya gazie. Mma gị o ya dịkwara gị mma. Ndewo.

Otu ligbe nyeli wubu aka nwuchu onye isi nke ụlọ ọrụ NSCDC na steeti Kwara o maka inupu isi bịa za ha mgbe ha kpọrọ ya oku. Otu nne na steeti Rivers si biko kwerenu m ikpe ziri ezi o, lenu m ziri ezi owu ihe kwesịrị ekwesị o, n'otu ụgbọala kwọrọ ụgbọala bịa nnọọ n'ụlọ anyị nga lụọ m ụmụnụ na nnọọ n'ụlọ anyị nga kwọrọ ụgbọala bịa kwado ụlọ anyị kwọ gburu m ụmụ atọ gbafuo. O ziri nu ezi awụ ihe nne ahụ na-ajụ na steeti Rivers. Otu di na nwunye ka si n'aka kparala ha n'ogonu na ha ji ụmụ atọ ezuru ezu o, ụmụ adịkwanụ nke ha ọwụ. Otu onye isi pụtụkpọ n'ụlọ ọrụ NURTW ndị ọrụ njem abụrụla onye nke na-akpọpụla n'ụlọ ikpe maka igbu onye na-eburu ndị mmadụ ihe bugara ha ebe ha zụrụ, onye dispatch rider. Ha egbuo ya, akpọpụla ya bụ onye isi pụtụkpọ n'ụlọ ikpe. Otu ụmụnne abụọ ụmụ nwoke ka si n'ụgbọala kwọgbuola ha dịka ụgbọala trọk ahụ gbabara na ọgba tumtum ha bụ gbara ụmụnne abụọ agbagbuo ha.

otu onye bu nebukwa ogbatumtum ebugara ndị mmadụ ihe ha goro ego otu onye nebukwa ogbatumtum wee bugara ndị mmadụ ihe ha goro ego ndị dispatch rider a sịkwa na ya bụ otu n'ime ha nwụọ na steeti Lagos n'otu ihe mberede okporo ụzọ. Njikọta aka ọnụ nke ndị uwe ojii nnakwa ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ ya mere ha jiri napụta sote onye isi oche nkọchịchị kansụl atọrọ atọrọ na steeti Ekiti. Nnyonyo a na-enye maka nje Ebola, egwu a na-atụ ugbo maka ọrịa nje Ebola, ụlọ ọrụ fan emekwela ka nnyonyo ha sikwa ike n'ọdụ ụgbọelu niile.

Desmond Elliot ajikwalao mpụtara nke ntuli aka mkpuko otu pati APC na anwụ iyi na ya ga-amụ usoro ejiri mee ya aka na ya ga-amụ usoro ya ka otu pati ya lupio eyigharịala ụbọchị ntuli aka mkpuke ha maka ememe sala nakwa ụbọchị nwere

okwu ọnụ mmiri okwu Bature, okwu ọnụ mmiri okwu Bature n'ebe kwa mkwaso nọ na-egosipụta na isi akpakọcha ya ọnụ. Ọ na-egosipụta na gọọmenti egwu ji na-ekwu okwu, gọọmenti isi na-akpakọcha ọnụ na-ekwu okwu, nke a ka kwa mkwaso ya movement na-ekwupụta. Na steeti Rivers onye akpọrọ Blessing Fubara ewerela akwụkwọ ịzọ ọkwa gọvanọ nke otu pati NDC. A sị na ezigbote nchekwa tara ọchịchị ugbu a n'isi ụlọ ọrụ otu pati sekretariat otu pati APC dịka ha na-aga ime ntuli aka mkpuke maka ọkwa nke gọvanọ. Otu pati PDP nke tụrụ aka nọ n'isi ya ekwuola okwu maka ebubo a na-ebo na ha jụrụ ajụ ire fọm eji azụ ọkwa onye isi ala maka 2027. Anyị kwesịrị inwe mkpebi ndị anyị ga-eme n'aka ngwa ngwa maka iji chekwaa ụlọ akwụkwọ anyị nakwa obodo a pụọ n'aka ndị na-eyi ọha egwu. Anyị kwesịrị inwe mkpebi ndị anyị ga-eme n'aka ngwa ngwa iji chekwaa ụlọ akwụkwọ anyị nakwa obodo a pụọ n'aka ndị na-eyi ọha egwu, nke a ka Peter Obi na-ekwupụta. Sowore na-ebo ebubo na ọ bụ ụlọ ọrụ nchekwa DSS na dọla azụ ntọhapụ nke ekwesịrị ntọhapụ Justice Crack n'agbanyeghị na anaala ya n'ebe na ọnwụ ndị nchekwa DSS ha chọbụghị ka atọhapụ, ha chọbụghị ka Justice Crack si n'ọgba ha were pụta n'agbanyeghị na anaala ya n'ebe. Otu asụ jikọrọ ndị nkuzi mahadum na-eyikwa egwu na ha ga-amalitekwa mfanyeaka ọhụrụ, mfanyeaka n'okwu ọhụrụ n'ihi etinyeghị n'ọrụ nkwekọrịta nke ha na gọọmenti mere. A sị na ebelebe egbuola dịka otu onye ọkwọ ụgbọala daraiva nọ na-agbanaha ndị VIO, ndị uwe ọcha n'elu nke ojii n'ala na-akwụgharị n'okporo ụzọ. Otu onye ọkwọ ụgbọala nọ na-agba ka ya gbala ha ya gaa lee nwaanyị dị ime sọrọ ya sọgbuo ya na Jos. Ebelebe egbuola ugbu a. Otu onye ọrụ ndị uwe ojii nwata nwaanyị nakwa otu onye ọzọ na-agafere onwe ya ka ụgbọala lere kụgbuokwa na Gombe. A sịkwa na Mercy Johnson awụrụla onye ndị mmadụ esiri Mercy Johnson gị nwakwa, ị ga-emefọkwa. Anyị ka na-ekwugoro na ya nọ nnọọ n'ahụshi anya gị were ihe ụmụ nwaanyị ji ahụ nsọ isi na-ere gị si na-ere otu n'ime ya otu ngwugwu ya 25,000. Mercy Johnson ọkwa anyị na gị nọ na Naịjirịa, ị ga-emefọkwa ya? Ihe a ka ndị mmadụ na-agwakwa Mercy Johnson nke ọ bụ na ị nyere ụmụ nwaanyị aka ọwụnụ. Onye na-eme ihe jije Sharon Aija amapụlụ ọkwa na ya mụọ na nwa ya nke mbụ ya wụrụ nwa nwoke. Egidere m di m dike m ke m lụrụ, egidere m ebe ọ nọ na-akpa nshịkọ n'oshi, ọ nọ na-ata nnọọ nshịkọ n'oshi, ọ ebe m gidere ya nke a ka ke lụrụ ndị ahụ ya Anita Joseph MC Fish ọwụ ihe ọ na-ekwu ugbu a si anakakwana nke Frank Doho kemkwenio. Egidere m Anita Joseph ebe ọ nọ na-akpa nshịkọ n'oshi. Obi agbawala na mo na nwakpa wakpụrụ na ọyọdụ na nso nso n'ụlọ anyị nga n'azụ ụlọ anyị o mere dịla belụ ntụlịm n'azụ ụlọ anyị. Obi agbawadala m. Nke a ka onye na-eme ihe jiji eto oyi na Abraham na-eri uju ndị nke ọnọdụ adabatara ugbu a. Naịjirịa na ha nwụrụ na ọ bụ aka gị. Lee nnọọ Naịjirịa nọ n'ọbụ aka ka Naịjirịa na-eku otu mgbada ume na-achọ ịnwụ anwụ. Ọ dị ọnwụ ka Naịjirịa ga-ashiwe n'ime ọbụ aka gị maka enweghị nchekwa. Nke a ka onye na-eme ihe jiji akpọrọ Laide Ọlabanji na agwa Tinubu si chai. Nyena anyị ikikere sa nchebewe onwe anyị. Nke ọwụzi na ihe enweghị nchekwa na-erutezi n'ụlọ anyị. Nke a ka onye na-emekwa ihe jije Ruth Kadiri na agwa gọọmenti Naịjirịa. N'ikpeazụ ka m debirite ndị nke m ga-ahụ n'akwụkwọ akụkọ The Tribune.

0: na tribune o kamna hisa ko kole no lendiao otu onye uwe ji na kwa otu onye nkịtị nwa nwanyị nke onye uwe ji nwa nwanyị anwakwala dị ka ụgbọala turoko gbabara n'ime ahịa na steeti Gombe. Mascot ụzọ kalụ sewepụla aka n'ụkwụ ya na ya esokwa ha ha eburuwezie ntuliaka mkpuke nke ọkwa gọvanọ n'otu pati APC na steeti Abia na ya gakwa eso n'otu aka ha kwa ka Fubara mekwara maka ihe metụtara Fubara n'ike aghọọla kamụna ọzụzụ. Maka ihe metụtara Fubara na ahụla ihe na-emenụ nwike agụọla kamụna ọzụzụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na steeti Rivers nke a ka Rufai Osieni na-ekwepụta. Enweghị ọrịa Ebola ma otu mkpụrụ nọ na Naịjirịa. Anyị enyoo n'elu nyo ala, anyị ka na-enyokwa enweghị ọrịa Ebola batarala na Naịjirịa nke a ka ụlọ ọrụ fan na-ekwepụta. Ahụkwara m ozi a na-ekwukwa na onye driver chọrọ ịgbara ha ndị a nọ n'okporo ụzọ sị ha wụ ndị VIO. Ndị a na-anọ n'okporo ụzọ na-achụ ndị ọkwọ ụgbọala achụ ndị ọkwọ elu n'ala n'okporo ụzọ. Otu onye driver sịla ya gbala ha n'ọsọ ahụ nọ na-agba ya ga-ele nwaanyị dị ime sọgbuo ya na Jọsụ. Adị mma ndị amụma oge eruola ụgbọ ka inwe ike webata okwu gị n'isi akụkọ nke ọ bụla masịrị gị chọrọ isinye ọnụ otu nkeji ka ị nwere kpọm agafekwala ya. Akara ekwentị nwa bụkwa efu asatọ efu asatọ otu isi abụọ atọ atọ asatọ isi ọ bụ nwanne ya bụ efu asatọ otu atọ asa isi abụọ ise anọ ise atọ. Werekwa nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp ndewo. Alo? Alo? Dịka nke ahụ ekweghị ekwu okwu. Alo? Owe? Dalụ sọ Destiny nwụzọ akaraka. Ndewo. Dalụ sọ. Na WhatsApp ma ahụrụ m ozi gị sị yọmọ yoyo. Ọ tụkwara m n'anya na gọvanọ steeti Rivers si m Fubara arịtuola site n'ịgakwa maka ọchịchị nke ugboro abụọ. Ebere m abatarala ya bụ onye ọkwọ ụgbọala ọgba tumtum. Onye tufuru. Adị mma ndị ọwụwa ya gaziere gị. Alo? Owe? Dalụ sọ nwoke agwata. Ndewo. Ya gaziere gị.
1: Ebe m na-etinye ọnụ wụ ezi ụdị onye ụgbọala mmadụ n'anya ma ndị bi ahụ anụ agwa na gọọmenti agwala ndị a hapụ n'okporo ụzọ na ihe achụpụtara onye moto ọzọ gbuo nwaanyị dị ime nke aha aga Fubara na onwe ya hapụrụ ụmụ ike siti ya onye ata ya taa ka o jiri ndụ ya mere ihe onye oburu anyị gaba.
0: Adị mma, ya gaziere gị. Ndewo.

0: Etu ahu kode nyama manya lata achilu buwao kanyi mwike kwa kwa nubi wanyambira na nkea. Nanu kanyi nkenden torobia. Mamnede lanji kerubu wa kanyi mwike leba tuwanya nutu mwababuo metotora nden torobia. Nobo chita. Nanketa ungunuti hiyo mchorile banyao na hiyo metotora nden torobia mamnede lanji kere. Kimwike surum na yabu njem. Achira mbile batonye no odedege di kuhunye ntorobia no nafiri no ma. Odedege, akage no okuge, ihugi na zuge. Unoto siburu no odedege na wagara. Ama mene agota. Ona wagara utede. Odedege ka utuwa yede, akage kwesige wo, akage kwesire yede tompumpu. Kaga tuferu gulu guke. Azoge koro pam pam igare mwetu kuru ya hona azoka ihugi nini mwa odika hagi otu kwe sereha ama mena watadika wanya ebo mwuke odigeka mwebebe mapu ubi ndi mwona hano na wafiri no ma apu ubi apu tawala apu uru ya hama kahu utua gen hopa waka pa waka nke mkade kwa lege lege Odedege ona bagara odege kambambamba. Onunike ya buru na odedege ni wegiwe. Mabukana ya buru na odedege na imebigisi. Gene onye ha, gene onye ha. Unu hi chore bo mwana ahoge. Enye ko hire ogabo. Otum si dere, otum afeju chagem, onwe ogologom ibumo. Otu odede a home shape mu. Isimo, ntoti isimo, lugi otu, lugi taja, taja, taja. Oni luko tono bia ngume, juweju, ntoto. Mpo, eba na isi hundi nke, na boli ntoto hutua. Mana ajosule, hiyoje urona nonya, buchanane ntotoa. Ochamo, otu, mpura humshi acha, mba mba mba, ade mnjitu mochi. Acha ejige mka unyu, achara mka mdeto ocha. Na hindi ozo, ne chugi onadiko unyu ntorobia. Omuliko uru na gina ndio zono no eh ahwa na geru chagala yadike uguo na toge maka odege ka anya ilere gubu onya na ilege na ahoge ona ilege na okwoge tarata ona okwoge deka okwa atro eyi akage dememenemene akage tukara ahoge owe ihe ujo na toge mbo ufodu yabu enyuno ne molo ubua imwigi ke imwini ke wasana ona na gibi ne mola mage jirila kwa sache yinyo aho maka na ihe na ahune nyo nebe ge unwe ge nani age juge afo obo tosi ne mege unwe kwa lana mdenki ni ilanya achara mende ko unya ne mihe jije unya na guhebu unya na yefe mwe ife nkobulo yire ya na hoya yade kwa yaka atro weme kwa ibni na mama unwe nende unye nke no gini ile ya se uutu wa kechore ede ehem ne kudu awu bochi ne ko ne megi nchegbu awu bochi ne ki ne enwe nchegbu ko nwere mbo na awu ya wuru n'izu mabukwa n'onwa ya wuru na eme n'onwa ya wuru n'iche to banyere ya otu isi ele onwe ga anya na ahu otu isi ahu to onwe gi na enyo ona mgbawa ga obi ya bu na mgbo obule ilere onwe gi gese ihukwa mno de ka akpaku de ka dorate le otum sire hana ni ibu ya baba mewezi gege semba o odeke ga boto wiri ni ama mene agota he ka owuru no owu keni ni ri mani jire hutwa ko bu kwano ilu nwe ganya gese munu twanya msire dirio munu tonu msire diri mi made ko guzo ge guzo de kokro pam pam anya otu anya masire dire okwesire de ka anya pusu odege otu ahu le nu nka amaka amaka ma ntutu ma anya ma ono ma ebe nile ma zoom ihu odi nno ko chineke lebara anya ke ya yekwanu bia ke mgaja gaja ma me nwo yino na kpo chineke oku ye keto mi agbapo ye keto kwa mi agbapata owo tu si were ni mmege mana odo tu ihe nke ga agota maka ahu gi o ke gara inwe bigu ya nchegbu oke banyo na odedege ina wota odege de mma maka na onwere ike bia menwege gi bia wuruzi onye nke ihe na-eche mgbe niile wu maka onwe gi maka onwe gi maka onwe gi maka onwe gi maka onwe gi ọ naghị adị chamma mana o kwesikwara ịbụ na dịka ị na-eleru onwe gị anya, ị gaghị abụ onye nke ga-atụfu ụfọdụ ihe ndị nke ị kwesịrị ime maka nlekọta ahụ gị. Amamihe na ọta ha, ị kwesịrị ịhụ ahụ gị n'anya. Iwu ejighị gị ma ọ bụrụ na ị bụ onye nke na-elebara ahụ gị, eze gị, ọdịdị gị na ọdịdị ọcha gị. Mana ọ nwekwara ike iwu na mgbe ụfọdụ kwa otu ị siri dịrị eme gị gị bụrụ onye nke na-enweta obi ọjọọ. Nwoke onye ọ na-eme gị maka na m nwere echetakwara m mgbe ahụ nọ n'afọ iri na ọma, ya dị m ka edememere nnukwu. Lenụ ndị ọgbọ gị nwechala ahụ, ndị ka nwaanyị ha asala wee yiri uwe akwụkwọ, aha ama mma n'ime uwe akwụkwọ, ke gị yiri wepụ ya dịka ikuku na-echi buru gị eburu. Ga dị nnọọ ka nwa lịgịlịgị, e were ụkwụ manye n'ime akpụkpọ ụkwụ na stockings, ewee adịka ọwụ osisi manyere ya n'ime akpụkpọ. Mana ndị ọzọ eju eju uru ahụ anọrọ ha n'ahụ, ha adọrọ adọrọ maa mma. Enweghị ihe ọbụla nke a na-eme n'ụlọ akwụkwọ, ma ọwụkwa mgbe e mere ihe dịka ịma aka ụlọ n'ụlọ, ịmụ uwe ndị agha, onye ha ya dịka ewu Chineke nna. Ihe ndị ahụ na-eme eme ma mmiri na-agwọta. Ọzọkwa bịa bịa wụrụ ugbu a ịnọzi n'ọgbọ nke ihe ntecha, ị na-agwọta. Ọtụtụ mgbe ịhụkwala ugbu a na dịka a na-ahụta ihe ntecha, gị mụ nọ n'afọ iri na ụma, ya dịzị gị ka ihe ntecha apụtasịala ugbu a. Ọ bụrụgodị na enwe ihe ọzọ ka ị were ezie ihe ntecha were nara ha ndabere. Ọ bụrụ na ka ị techawa ka ị were, mana matamata na ihe niile mere gịnị nwere oge. Ihe niile nwere oge. Otu anyị nọkwa n'afọ iri n'ọma, ọ pụtacha gị na ihe ga na-eri gị nri ahụ nke ukwuu ga-abụ ọdịdị gị. Maka na ọ dịwa be mkpu ugbu a, ihe ị kwesịrị ịgbalị ịzụlite wụ mma ime ahụ, mma nke ime nke ọma nke ọma. Ọ bụghị dị mma nke elu ahụ, maka na mma nke elu ahụ nwere ike ịgharịpụ. Amamihe na ụta. Ọ bụ eziokwu na onye anya eleghị anya n'ihu nwere ike isi ebe ahụ matakwa otu isi eme ihe, maọbụ otu isi echebara onwe gị echiche. Mana nke kachasị mma bụ na dịka ịma mma nwa mara mma a na-ele ya n'anya, e nwere mma nke kachasị na bụkwanụ nke na-adịgide adịgide, ya bụ mma nke ime. Ị na-agwọta? Ọ bụrụ na onye mmadụ ịbụ n'ime retọrọ eretọ, mmadụ ịbụ n'ime adịghị mma, mgbe ụfọdụ ọ bụrụkwa na ọwụ mma ahụ dọtara mmadụ n'ebe ị nọ, ka oge na-aga onye ahụ ga-abịa ahụzi sị na nwa dịkwa ka ili e tere nzu. Amamihe na ghọta. Abịa sịwa gị na mma awụ dị gịnị ihe efu, mgbe ụfọdụ ya mere na mkpụrụ okwu nakwa ilu a na-atụsị gị ledịla mma anya n'ihu, hapụkwa mma chọọkwa ma ị ga-ele agwa. Amamihe na ghọta. Ihe wee wụrụ ya na ị kwesịghị ịbụ onye nke ga-achọ ka ọ bụrụ na otu ide ịma mma otu ịha otu ọgbụ ahụ gị si wee dịrị otu aka gị na awụzi ihe ga-eme gị gbanahụ ụfọdụ nka ndị nke ị nwere ike ịzụlite dịka mmadụ nke ga-enyere gị aka dịka onye ntorobịa. Amamihe na ghọta ihe m na-akọwapụta, maka na mgbe ụfọdụ ọdịdị gị n'otu isi chee na ekwesịrị m ịbụtụ onye nke na-agaghị ebuchi oke ibu, ekwesịrị m ịbụ onye nke nwetụrụ dọrọ adọrọ, kwesịrị m ịnwetụ m ihu azụ m ihu, mabekwa na bịa dị kọvi. Ị na-agwọta? Ya bịa mewe gị bịa chekasịwa onwe gị, hapụzie ihe ndị dị mkpa, ma ọrụ ụlọ akwụkwọ ọ nwụrụzie na ọrụ ụlọ akwụkwọ gị ga na-ata ahụhụ, maka na ị nọ na-enyo ihe ndị bụ ihe ịma mma. Ihe ntecha abụrụzi nke ị ga-eburu n'isi, ọdịdị gị na otu esi akpasị isi na otu efe ga-esi dị gị mma n'ahụ nnupụta gị ebe a na ebe ndị ọzọ, abụrụ ihe ga-anapụ gị ohere nke ị kwesịrị iji wee mee gịnị, were tinye anya n'ịgụ akwụkwọ gị nke ọma nke ọma, ka ị nwee ike zụlite mma nke ime ahụ. Ọ nwere ndị nọ n'ụwa taa, ịma ihe mere ha na onye na onye a jiri dị na mma awụ gị mma, ọ wụghị dị otu ahụ hụrụ onye ahụ, ị nwere ike hụ ya gị si ihu ya, mana mgbe ahụ onye ahụ ga-emepe ọnụ kwuwe okwu, ụdịrị nke amamihe si onye ahụ nọ na-apụta abụrụ ihe dọtara ndị ya na ha na-enwe mmekọrịta. A sịghị m na mmadụ ịma mma dịka Chineke kere mmadụ ihu ihu adịghị mma, mana mgbe ụfọdụ jụọ onwe gị, olee azụlitela m ebe mma nke m dị? Ọ bụrụ na otu a ndị tagataga anya enweghị ahụ, ịghọtala? Olee ebe ọzọ ị ga-ele ikikere ego ahụ nke ị ga-eji bịa chegbuo onwe gị? Aka m toro ogologo, adịkwa m mmiri, ụkwụ m dịka ọkpa atụrụ. Na olee ebe ị ga-ewere ikike niile ahụ were ezo ya ihu ka ị nwee ike mee ka mma gị ebe ahụ mee gịnị ụchake? Amamihe na ghọta. Ọ nwere ndị wụ na otu anyị na-ele ha anya, ihu ha adịghị n'otu ị kwesịrị isi weli. Mana ọ wụrụ na ha nwunye gị mepe ọnụ kwuo okwu, mana ihe metụtara ịma akwụkwọ, mana ihe metụtara edemede, mana ihe metụtara nke okwu, ebe ahụ wụzi ebe gị nọ mma ha nọ. Bịakwa bịa lere ndị nke ga-abụzi ndị nke mma ha ahụ nke ha zụlitere lee na-eme gịnị na dọta. O nweela ọtụtụ ndị o, ma nwoke ma nwaanyị o, ndị ihe ijiri were na-anapụghị ihe ha ji n'aka wụgwọ ọdịdị ha. Ile ha n'ọdịdị ha ga-esi na ụkwụ ha abụọ chewuchara ihu aba n'ụmụahịa, aka ha mapụrụ amapụ, enwedị uru ahụ nọ n'ọkpụkpọ ọkpụkpọ juru ha n'ahụ. Mana ya wụrụzie o na ha zụrụ ebe ọzọ nke Chineke jiri chọọ ha mma, ya enwe ike me gịnị ọchake, ọ nọghị n'okpuru tebụl, ekpugideghị ya akwa. Ha nọ na-ele naanị na ọwụ mma ahụ ka m ga-elewe ka onye ọbụla nwee ike were m. Ụfọdụ ndị wụ ndị nke nwere nka nke izi ihe, nka nke ịmụta ihe ngwa ngwa ngwa ngwa, nka nke iji aka ha were mepụta ihe na-adịbụghị adị. Ya adị ha zụlite mma ha ebe ahụ. Amam na-aghọta, hapụgodi mma nke elu ahụ, maka na e nwere onyinye dịgasị iche iche nke Chineke nyere anyị. Ebe ekwele ka ọ bụrụ na otu ịdị ugbu a ga-abụ ihe ga-echuwe gị ụra, gbawa gị ara, ga-echowa elu, ga-echowa ala, ga-echowa ihe ndacha, ga-ezuru nka, ga-ezuru nka, n'afọ iri na ụma gị a bịa na-ele gị anya, asị obere nwa nke a dị otu a, ọ wee na-etekwa etecha ihe ndị a niile. Gị chefuo na ihe ndị ahụ oge ruo mgbe ị kwesịrị ijizi ha mewe ihe. Ya bụrụ na anụ arụ gị o, niilele anụ arụ megị ni, gbuo ya n'ike. Ikwe gị ka anụ arụ nọrọkwanụ rite uru nke bụ onye ntorobịa, maka na e nwere mgbe arụ gị bụ na onweghị ihe ọbụla nke ị kwesịrị ime. Rapụ anụ arụ na ọkpụkpụ otu ahụ ọ dị, ka ị nwee ike ṅụrịa kpụriekwanụ ndụ nke nọ na mmadụ wuo onye ntorobịa, onye nọ n'afọ iri na ụma. Nchegbu nchegbu otu mmadụ ga-esi na-ele gị anya, otu a ga-esi nabata gị n'otu unu nọ n'ime ya, nakwa otu nke a ga ihe ndị mmadụ na-ekwu ha ga-asịkwa ike mtarata, ha ga-emekwe nke a, emee gị, gị malitewe ịchọwa imewe ihe ndị nke na-ekwesịghị ekwesị. Ụfọdụ ndị adị edubala ha na-ịṅụ nwa, ma ndị nke ṅụrụ ọgwụ ibu, ma ndị nke ṅụrụ nke ha ji tata, mgbe ha ka dị n'afọ iru na ụma. Ọ dịghị mma. Ya bụ chọọ ebe ndị ọzọ ị ga-azụkwa ịma mma gị, nke na mmadụ nwere ike ile gị, hapụzie ọdịdị gị, ma nabata ihe nke nọ gị n'ime, bụkwanụ nke dị ka akụ nke Chineke nyere gị, na-enweghị ike ime gịnị o, ịchabụ achabụ, mma na achabụda achabụ. Ama mmee na aghọta, amaghị mma ịghọtara ihe m kọwara taa. Ọ wụrụ na ọdịdị gị na-agbagharị ugbu a, maọbụ ọ na-afụ gị ụfụ n'ahụ, aka gị n'ụkwụ gị ezugo, ọ hachago otu, matakwa mata o, nọ n'oge ị nọ n'afọ iri na ụma bụ oge ahụ a na-akpọ puberty stage, bụkwanụ mgbe mmiri niile nke ndụ nọ n'ime ahụ na-arụkọta ọrụ n'otu mgbe. O nwere ike ya ele olu gị gbaka, o nwere ike mee ihe ndị na-aga gị n'ihu agakasịa gị n'ihu, o nwere ike ya eme aka gị na ụkwụ gị adịka otoro otoro ogologo karịa gị. Mana ka ị na-eto na afọ ndụ na-aga, ihe ndị ahụ, mmiri ndị ahụ na-erugharị n'ime ahụ gị maka uto, ejiri nwayọọ na-alọghachi, na-adị otu ha kwesịrị n'ime ahụ gị. Gị hụ na mma ga-ebidozi o, ma azụ ka ọwụ, ma ihu ụka ọwụ ị na-ekwu na ha dị gị, oke oge na-aga, ha jiri aka ha na-akpụkọlata otu ha kwesịrị ịdị. O nwere ike ya wụrụ na e nwere ndị nke ha malitere n'oge, e nwere ndị dị otu ahụ, ya wụrụ na n'afọ iri na abụọ, onye nke a maala nnọọ mma, ebe niile agbaala gburugburu ma mma, ọwụ otu ahụ nke onye nke ahụ siri dịrị. Nwekwanụ onye nke ya ga-erucha afọ iri na asatọ, afọ iri na asaa, ọ mgbe ị ga-ahụ nwazụ ụka bịa dịwa ka ama mmee na ọtụ ihe m na-akọ, ị ga-ebido mgbe ahụ n'afọ iri na abụọ ahụ, gị bido nwa, anọkwa m ka ahụ mmekwara, chee, were ikikere ahụ were chee ya ihu na ihe ndị ọzọ bụ ebe ị ga-azụkwa ịma mma gị. Gị bụrụ onye n'ihe ọbụla ị na-eme na ndụ dịka onye ntorobịa, hụ na ị ga-adị mkpa. Ekwela ka ị bụrụ onye nke ọ ga-ahụ na ị ga na-adabere na nka na nka, jiri aka gị họpụta nnọọ, kapụtara onwe gị ebe ọ ga-ahụ na akpọọ gị oku, gị ịza ebe ahụ. Ọ wụrụ na ị nọghị ya, echewe gị. O nwere ike ya wụrụ na nke otu isi ekwu okwu, asị ịhụ n'okwu ka asị Achamaka nọrọ ugbu a, ya haziere anyị okwu a. Ị hụla edemede ugbu a, otu a ga-esi asa ama mmiri na ghọta. Ọwụghị na ịkụrụ akụrụ ebe akụrụ ebe akụrụ, ịma mma dịkwa mma o, ama mmiri na ghọta. Mana otu ọbụla o siri dịrị o, ekwele ka ọ bụrụ n'ọdịdị gị, ma ọ bụ otu isi na-ahụta onwe gị n'enyo, ga-eme gị bịa sawa Chineke mmadụ m ihe mere eme n'ahụ, maka na ọ gaghị awụ ihe nke ga-arụpụtara gị ọrụ dị mma. Ama mmiri na ghọta ihe m na-akọwa. Ama m na gị onwe gị nọkwa ebe ahụ were ige ntị, tụmadị ọ bụrụkwa na ọ nwee otu i siri nwee nchekasị o, gabiga oke, gbalịa ka ị chọta onye dị mkpa, nne gị maọbụ nna gị maọbụ onye na-elegara anya, inwere ike ikoturu nchegbu gi o gejikwa n'uzo nru nakwa n'uzo imata na ihe banyere gi o metoro ya n'ahu were nye gi mgbazi maka na mgbe ufodo ibu onye odide gi gbawara mu ike mege gi malite inwe nchekasi nke ndi beke na kpoge ni depression na oge na nwatakiri gi mgbe ahụ nwekwa ihe na-atọ gụtọ maka na ịmalite inwe nchegbu n'ebe ọdịdị gị dị ị na-awọta ọ dịkwa mkpa ka inwe ike na-anọtụ ihe ndị ga na-eme gị obi ụtọ banyere ahụ gị nakwa ihe ndị ọzọ nwekwara ike mmadụ enwe ike kpọpere gị sị gị a ị na-ekwuru na mma ị ma na mma mma niile na-awụ gị n'ahụ mgbe ụfọdụ mma nọ n'olu mma nọ na otu isi kwuo okwu mma nọ n'àgwà ama mi na-aghọta ewerezie ihu gị chepụtụ gị ihu gị na ọdịdị ahụ gị ahụ gị hụ na e nwere ebe ọzọ mmadụ nwekwara ike ime gịnị o nwekwara ike ịma mma ndị ọzọ ga-ahụkwa ihe nwekwa ike ime gịnị dọta ndị ahụ n'ebe ị nọ ka onwe gị maọbụ otu ị dị ka ọ dị ugbu a ghara ịgbawa gara gbabiga gị oke maka na ahụ gị ka na-emekwa gịnị o ka na-eto eto ahụ gị ka na-eme gịnị o ka na-eto eto mmiri ndụ ndị nọ gị n'ahụ ka na-akpụkọta ọnụ iji wee ghọọkwa ihe ị kwesịrị ịghọ mma mme hụtụrụ onye asị gị ah ịhụkwara nwa nke dịka anyị ihe dịka afọ abụ ọwụ ya wụzi onye a dị otu a hei nwa amaala mma o nwa esetiala mma mme nọ na mgbe a na-ekwe ngwa ọ bụrụ na igburu onwe gị mgbe ahụ dịka anyị ị gazi ahụ onye ugbu a onye ọbụla na-asị na ọ maala mma ọ dịla otu a na otu ọzọ nke gosiri nọ na ahụ gị ka na-eme gịnị ụka na-eto eto na otu ahụ gị sikwa na-eto dịka onye ntorobịa dị iche na otu enyi gị nwaanyị na nke enyi gị nwoke si na-eto anyị dịcha gịnị o iche n'iche mana nke bụ na anyị niile nwechara ebe anyị mara mma ọ bụchaghị naanị ọnọdụ otu esi ele anyị anya ọ bụrụ na chineke nyere gị nke ahụ golibe ama mmena ọsọpa na e nwere ebe ndị ọzọ mara mma nke ị kwesịrị ijide n'aka ngwa ngwa zụlitewe ya ka o nwee ike bụrụ na ọ ga-achake ma dọta ndị mmadụ mgbe ndị mmadụ hụrụ na ebe ahụ ka mma gị nwee gịnị gị nwee obi ụtọ ama m na ị nọrọ ya ma ọ bụ ghọta nnọọ ihe m kwuru mana ihe a bụkwa mkparịta ụka nke mụ na gị ya bụ ọ bụrụ na ị nwekwara otu ị ga-esi tinyekwa ọnụ na ya bụ ọnọdụ ị nwekwara ohere nke iwebata okwu gị akara ekwentị kwa bụkwa 0848 otu isi ya bụọ atọ atọ asatọ ise maọbụ nwanne ya bụ 0848 asaa isi ya bụọ ise anọ ise asaa werekwa nke ikpeazụ zibatara mmụzi gị na whatsapp ndị awọ alo
1: Pani pari.
0: Ota ka di ode de ma.
1: Ezile mmadu.
0: Otwa.
1: Enita. Otito. Oyoyo kama tege ma.
0: Ya ma kwara gidede m.
1: E oyoyo du ose nu.
0: Ari kwa mma dede m.
1: Ezimu lo kwani e.
0: Anya fo ala o.
1: Momo katre.
0: Eh.
1: Mo ka ma di ande lo lo. Du ose ni.
0: Ari kwa mma dede ma.
1: Ya ka jenu nu.
0: Oyoyo. Ya gazira gide dendewo ademawo na kara Facebook ma hunu mozigio mazi nworie chuku dorom o chikwa dorom osinachi asemba otum dede mmawo achoge mi ibu okibu maka ubochi ihe osogeme Ade mamazi ndewo ndewo anya lezanda ntundu bisisi odidi mekwesige gbamarao kama okwesere ibu ihinye chineke kele utonho kode ya gazira ge Alexander Ndubisi ndewo hello
2: oh wey
0: eh destiny
2: eh
0: hey, ya gazira ge
2: Ya
0: gazi kwa ragende wa